0: quiere huer cuaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
3: Goy for bir tun balu ngaba kunu. O were no ene na goy no ti buka gi ge. O chora dek ti an chen. Kun wi ma noti chani achaki me bal. Don were ti waterman.

jamono ci ak timere neen ko daaga yaaj ñu andi ci won reem mu carte carago aya mure ngor wut ba mi yeesu won wut ba ko bi won jaare tin ni rete ko ping ni mal ko re ta mal ko re kun nay ma ta puwa cham puwa na re do ni jaare chaana ja wona tare ko ping der waye kore dan na nga mane to ti ma ka puwa era ti maro woni mi janyal ko le wa ken mo

0: Sana kubuni shigu biru tuti mena mario yin nyomi tegua kwa pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini tuwaru biru kiti te nyweli tinu te gumu baati edu kiti nyariye lo morote nyomo. Yini te togo diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koji tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te guoko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiri te nyweli tinu te gumu baati edu kiti nyariye lo morote nyomo. Yini te toko diere pidu nga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koji tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Ujori mieri maru unu mon. Bababe. Aniwa. Ania miiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni mani shen shuglo morbo shigipat. Kwanya legbolo pinga kumiru nga miela miela. Ni diere le kobe koba teni diere no kobe totere ni a. Jinko ishumi diere no abuoli. Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ga o kiri chonga ga di pijo do pe aneno atina yiri beri winya ni ajo chenga mi ne ho da ho nono ba yin to be yete kamu yi jo ko bo ni mani shin shuklo mor bo shigi pat kwanya le golo pinga ko minu ngamiela miela. Ni diere re kobe koba teni diere no kobe totere ni a. Yin ko ishumi diere no abuoli. Ana wuro ti wani shigi shuka kira ngati mako. Kira ngati uro ni pin mori atwal. Akadu kama kiri chonga ka di pijodo pe aneno. Atina yin biri winya ni ajo chingori mine ko dako nono ba yin.
0: Koba ben. Winyo karbori mat. Inga tano nyoma choke chunga kelugi. Moro chara kelo ni, I burro, burra bear. Wani na peo burra bear a kelo ki ene lwe nya wora. Wera ima dong po mechu eri chunye gong win.
1: Winyu karo bori mat, ima dao dae ye. Winyu karo bori mat, ima dao kobi ye. Ninyo ma kelo kila chunye pe ye shion. Dong jo meri kudia dine kadiango. Amen yitupo ngayori kiburi teri ye ba. Kaki ni diyo kumotone katina kono wana dago achumu widano pa
0: neno kwa wele wele ye
1: winyu karobori mat ima dao dae ye winyu karobori mat ima dao kobi ye ninyo makenu kira chunyo pe ye shon dungyo merigu diya tine kadiango amengi tupo ngayori kiburi teri ye ba. Kaki ni diyo kumotane katina kono wana dago achumu widano pa
2: piyom chunke de wer kwaro
3: piyom chunke de wer kwaro
2: pimara me pachu
3: pimara me pachu
4: iwan lang yo bido te loko kono pene
2: iti winyo o radio
3: o radio
2: o radio

0: teko ganyara nyang ni mi pulori ajono jo elakere ke riuno tino kare ulochona maje pulochone nini jam
1: aya udongo mi bang bang ba wolore de riuno.

0: Moiwa, Gagana Rajo, Joa Moiwa, Kaiwe Men, Timo Bala, maybe to go to Swap. Kakuri Mando Kai Kumarai, Akina Jerija, and Momuchili.
1: Iyom ye kere wer kwaro.
2: Alishani winyo kwa kwa.
3: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iyom ye kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
4: I not regret. You know, Pulatin, me and part of the long white yet. Between my local dama, one number long while you are, you know, Balakulukiba, how pulling your magina mumual, Bambala Tinker, Yellowina Mumbera, you know, Pomich, whether by me, Taledo, Barwanda, upon me, Tiel, eh? Barwanda, upon me, Tiel, eh? Anya, worldly, eh? Anya.
5: Da pong itel ka wari ti yuma.
4: Ida ko ay tira.
5: Mira rarumera.
4: Batu pong iliya. Batu pong iliya.
5: O pong iliya ka wari ti yo.
4: Lama daga lama. Ni uba ti mara yumera. Koko nywa do tari ta ko yete. Ni ana ka ribole nyomo kiri tura.
5: Ni nywa lama yin. Twa ture woti ina ina ba yu yo. Kati nyimji ukala na ko nyipe kongwari. Gini pong ite, patri
4: pong ite.
5: Da pong ite ka wari ti yo ma.
4: Baba turi nyime, nipa. Ati ino ba angi ala jani. Wana nu umaro, mati yo neng. Uri ba nyama nyama.
5: Ata kwe ti ma kida ba. Limo mi atun turi ma tata kwe ti ma berba. Dama mi atun turi ma yina tata kwe ti ma kida ba. Limo mi atun turi.
4: Kuni nga liyot, tata toni nga liyot. Tata do wadi loba goro. Tete yu chot, tete li ikoro. Unita wani ni upono darli bele ro karo ti chinya dia piria ro gaya lo ga cho karo kana kana ba
5: ko pe atana na ba we ma wi mi ata mama
4: aro go pora pa piria ro jo dio ka chinya ma lo ga cho ana ko pe cho karo kana kana ba
5: oh oh
4: ta do go re chubu ti wele lo ne u ga pura da go pinwa lia me di ti wele ti di guli wele te pa gio Me do me we julu bilo where to bang Ano kon kon anu am a jura le Joining a we win ko bi kan ko bi mato kame Joining ni
5: Ni we ni ki wore we
4: ni wore ba ta ma ya mwe ni ba
5: Ni ki wore we
4: ki wore ta ye na mwe ni
5: ki wore ma mwe ni a ba ba
4: ko mo mo a ke ji
5: ma mwe ni a ti ru cheu
4: ko la mwe ki di
5: Na nu kulu yore pe kulu ya
4: muli a ta twal
5: Tini yore pe
4: a tini ka banya ta potiri kali loko mui ni jego na pe mi ukulu win ba kali mi unge ki wora ni lure bura twal I kova ni ngwa ta loka ta a tin kin na paye kova ni ngwa ta ta long min tin kin na pata mo kova ni ngwa ta loka ta tin kin na koni ngalio ta ta koni ngalio a ta to wedi loba koro te kwe yo chot te te li koro
5: Kunitanya ni upon
1: Old Radio
3: Old Radio Old Radio Old Radio

0: Mia ni unyi menyuge na menyi mera bada hai. Mia ni unyi menyuge na menyi mera bada ma. Joada Allah be chun ni jo. Joada Allah ma kwa.
1: Na wajua. Kado nga duwe wipai wano uya donga kumotuwa mtungi. Nino. Dawa shia kado nga binu wa nipachu kunyu kakuwa mkabo. Nio kabo wao mai. Okabo, okabo wala kwa rega titiriba. Okabo iponya ponya pingo. Ah, okabo wao mai. Wani chia donga lugu chia. Oh, wale wale ye. Dawa shia kado nga binu wa nipachu kunyu kakuwa mkabo. Nio kabo wao mai. Okabo, okabo wala kwa rega titiriba.
2: Iti winyo. O radio. Piyom yek kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
2: Iti winyo o radio.
4: Aldo wa yu beno kuya dike laka me opoke. De kuya dike bara me opoke de tiki wei. Biba lo wa yu beno dof da kire yoni da oke cha. Ulu wa da poko. Kwe tamari dwe nyuka duke no wanwe bodo ye. Mola ngundi nyuba ya opoke adana toye.

Silim, kani manu dinu aberi wogene pilo pilo pili gilaji a. Alwa ka kwarete beongi te wit kereo. Na wuni makena kombi wukobi shani. Kaya ye wunu winyu duwani kinu jok. Donj beru kere bubun. Kaya beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

0: Nimi pulori ya chono jo ela kere kere riuno tino kare pulo chona maja pulo chone nini jo
1: aya
2: udongo mi bang bang ba wala orete riyo wena
0: pulo dongi bang bang meri pulo dongi bang bang imwa uyalo por riyo uchoro leja leja na chalo chore
1: uwiro
0: uwiro leja Legenda jalo wirre
1: lo akono
0: lo agonye ko pewi wirre leja pewi wirre leja kariumi jana iporija